0: ɛyɛ program ankasa ɛwɔ sɛ nnipa ɛnyɛ de bia na nnipa no ɛbɛkɔ yɛ meka bo ɔde adeɛ bi akanyaa ho da bia na yɛtenkyerɛ atwan na amapɔwɔ ma ɔmokyine kɔ gyee hɔ yi bɔpa nyɛ mmoa na ɔmokɔpɛ sɛ nyame mfa dɔkta nso ma na wontɔ no
1: Okay.
2: So ɛnwom ne yɛ me dɛ ɛnwom no akekeme ɛnwom no akekeme bafoɔ kyei sɛ ɔsɛ wobɛboa me a ɔdɛɛfoɔ yuyam na boa me ɛnyɛ obibiribi ne wɔbi wate obibiribi ne deɛ wayɛ ne yie ɛti asɛm to meaka bi ma
1: mime
2: wo kyerɛ me a yɛaboa me nti dapa ɔsoro nyankopɔn de ato makoma to sa mɛmmoa nnipa no megu soo yɛdɛ aboa nnipa obiaa wɔ ne time a wɔ nyame de bɛpagya no aduru baabi nti sɛ obi apagya no nkyerɛ sɛ wowɔ nyame mpagya wo nyame bɛpagya wo number no yɛ 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 Hello.
3: Hello.
2: Christ has some young count.
3: Council.
4: Ya do ba di ase. Aha, papa fe dia metinye.
2: Now what to say?
3: Janado.
2: Ai, wante dia kuko kuko suwe.
3: Mate. Na no bra na kura. Nini mi kuno ba ho.
2: Na no bra da wonu kura ba ho.
3: Ai, shamle na.
2: Aha.
3: Na won she obae bi kom.
2: Ah, na me se adie bi dan ne dan na tie no.
3: Nempo ma tie no. Ama bra wo tutu obusa ne ba se won sha abua ade koma na kura ka se ya abua petel.
2: Aha, na wut en so bi na ano ye na no bra de ye.
3: Na no bra de ye.
2: And ya na and ya wutie pa.
3: Ah, je ya fa na ba ne mfra won a se. Ise ya ba ho.
2: Etemo ba ho.
3: Aha.
2: Enyo papa, enyo na ukuru waka se, dewe wo si dome pema samono. Main bine niye fikakra.
3: Ampa santase.
2: Ampa. Meka se wo mefra papa santase mebo.
3: Okay.
2: Ampa. Aya, wana woka se.
3: Epa
2: chai. So, mwoto oba, wose wo babi yali ya witi mi se. Beb. Awa blo tire ba bosumi mi enukure enu ntemen kasada.
3: Mama sema mara fre aka kire enu.
2: Mo mo baba adane na no brada no.
3: Ai.
2: Wo se be ma na fre wa ka kire wo se na wo ye.
3: Awa ze se ye eye.
2: Ah.
3: Ade am ko aya na.
2: Aha.
3: Eye papa me sa an ko ba ma mi ska kwa sa ba.
2: Ablo tire ni die so wo nu se ba bi ya no wato ho no matu aka. Wano ne kachura sebe bi ya mokuwa ya ni hoye ntisa kwa obi emu. Samo ba wana ano brada?
3: Ano brada ya diya chinkuya la ne ya uwe.
2: Ane ya uwe ibo. Se, brada, ane anwe chese ye ni ukuya dembi ya wadem. Eti diya na, woka achiru obi bi, eti diya, apart from so, papa nika, diya na esi.
3: Esi nila ane se.
2: Aha.
3: Never, we don't see who would you know. Young Quayad and an Adiano Abatan.
2: Aha.
3: Yes, you know, sir. What's the bearman, mammy?
2: Aha. What's another at me? Bearman, Uko, or Yere, are you Obana Ekuno, mammy?
3: Aye, what to have here?
2: Or no, what hey?
3: Oh, one of them drobo.
2: Oh, what drobo?
3: Aye.
2: Abrecum drobo.
3: Aye.
2: Oh, okay. Che se wotu ahwe a wa yade na to hospital.
3: Ai.
2: Mo baba, mo ba won mo brada.
3: Bala, na no brala ya.
2: Ana dia na tan ne kon so a yade na to hospital den.
3: Ai.
2: Na ni msadro, na ni msadro bo so so makwa no makwa koye nyame adwuma da.
3: Ta chende minim.
2: Ah makwa wada. Me kwa e man bi no wo FM papa wat FM wedi. Omega FM. Ewo drobo meksa mekwa ya no sa man no asa mekai se na ye 2007 ni mu wo ho wona de ne fie ma me ana me ya so le wo drobo kro ya ma me ye kai e tutu za bete die ma chinchiri mu bia eti se se wutim se onyame ama ne nsa so ma ade na tan ne kwa wase ba ne so
3: tan
2: beba
3: Meba.
2: No answer woba yan me katsira wo se. E dia na woba na ya na se eba no. Ma musa wo.
3: Okay.
2: Ana woka, ana wosi wonnim dia wa ya no. Na mmom wane ne mie no dia ntokwa simo pa. Sha utie me.
3: Uti.
2: Ana pa me hwe wanim.
3: Mate.
2: E te Ade na wo ka kire obi biala, ade na ka kire obi biala fa madane bo no.
3: Eh, asa me ka kire obi a o tie se. Afa madane bo ande ya dane bo pa.
2: Me da se.
3: Afa ti wa o ho kire wo bi ha wo ka ho mo bo bi.
2: A wo yale.
3: Ah, wo yale na so bi a kire wo so.
2: Na wo kuru wa, wo kuru o metime ne na kasa na na o ni o.
3: Sa cho. No, I night.
2: Aha. Aha, nti wakwa ya juma. Oh, okay. Eni anopa mehu we ni mwate?
3: Anapade ya inyina baba.
2: Medasi, anopa kachere ni sewa mra. Sadi, mime kachere ni siya, mefre ni santasi.
3: Aye.
2: Yee. Sa me kachere ni sadi ya na muye ni bibi besi. Ukunu kase wa difuwe miji wudi nye diya woka ni miji wudi dada. Miji wudi. Aya, wafrati ya ni mame.
3: Na
2: wo wase be ma etimi aka atro se ba bia mo koy ne ho ye ntisa ko wo biem. Ewrade na buafo.
3: Amen.
2: Etima minya wanopa mehwe wanim.
3: Sacheya.
2: Wo ba wunyu nwade me mahu dada, nya afre na wo be yu nwade me mahu dada. Eti ewrade ma ne nsa so wo ba nso a mesa ba ada ni ni biem, wate.
3: Mate.
2: Mo bye bye. Ewurade ne buafo ewurade ne buafo ewurade ne buafo ewurade ne buafo oh olumai
1: difo
2: ana no brada ya betran ma ne akasa wonsa ma me bi fira na me ese ne nkom
1: yeah
2: no wase wa yale no asa no wase wo fira fira tepa
1: yeah
2: tepa ye ne tepa na me tire tire ne ne ma me ka se won kon da ti a won ne ba boy bi no
1: peter
2: se
1: die
2: peter obisa ne ba ne se die abo ase pe wase no no te ya ekiki no Na ni kunu ni mfami ni agoro ni kunu no.
1: So wami woni ni kunu na bae.
2: Woni ni kunu na ba na no brada. Na no brada woni ni kunu na ba na ni kunu ne se. Asema ni kunu ne se odifuo. Me die, dia me ji wudie no. Me pewasam wa ma. Me pewasam. Etia, bi bia wo be ya ma mi bia minim se be ya adwuma. Di obe ya ma mi bia minim se be ya adwuma. Tablade na buafo, en wo fredi adanse ya. Obetena sia na msema me ah obano dia na da wona na se be na se ba no
1: entem
2: ntokwa be na dem o se papa no mo ye fan yo fe me ba ne frɛ me wo se wo frɛ ne na kokotro wo nkyere kyere mo nso wo nkyere mo ye ana mse ya ne ne bibi firi ba bi ana ekɔ ba bi nanso me dia me mo obi din se we na ya na me ye nyame adwuma ye ne And one I don't know, a brother, no, a brother, none, no, brother, yay. At this, eh, we are this, eh, none, no, brother, yay. And what Freddy are dancing? The captain said, Oh, me from a poker, you santasi.
1: I will crono.
2: And so on, sir, in Nippon a Dawson.
1: I'm a milk room to be home free by.
2: I want no moon free santasi and a buy, and I'm some afraid, bear man, papa santasi.
1: Okay.
2: As walkers over free me crew, papa santasi. A duma no. Apa sa meka drobo asemu.
1: Yeah.
2: Meka webe drobo tamwa meko drobo wano. Na me wobre ku me call drobot amre na na president kofo asesa Ghana sika no fofro no
1: ah yakoda kase no
2: ye da bi ye
1: get one
2: aha da bi osesa ne be ye 1 cd 2 cd 5 cd no drobo na mensa koso mu bie
1: okay
2: drobo da bi awok kureya wo boni din
1: ya
2: drobo na mensa koso mu bie drobo sa amre na me prichi omega fm and a one radio bu omu fre ni keys fm keys na ye keys and omega eti na radio bi nso so wo code voa nim onza fa kwa mi se krom
1: se krom
2: onza kwa ba no
1: ejibem kakra won
2: ya ba onza wo fa yi omu fre ba bi dodosio ba no ne
1: dodosio ya
2: aha ewura mu kọ kwa mi se krom kọ code voa nim wo radio bi nso wo ho eti sa meme kasa ewo drobo na kiss ne fa

0: ni fie na na meye ye say a council ho ni fie enna me ya so opema sempa na abeko ba bia manager na one day bi na obesie me ne no ekotena akem na na me mete animu ene wono nzo so ebetena akiri na me firi sunwan ekọ asebreku eti na me ne makra ba ko na meka se man bi wo drobo a drobo manager ye say radio manager me refi ne number pa wo se nka me nya ne number na nka me chia ne one day na me nya ne number o papa yi da bi me hwa ase me dey me nya se ne wo no so te machi
1: se wo tie ne wo ka nyina
0: o tie dia me ka nyina ne ye ka ase ne ye ko ba bi ne ye ka ase se ne wo no ne te machi a wo no wo ne na kura ne te achire o eti mi anam se kwa bia so mefa menya papa yi namba bia Omega FM director menya ne namba bia mefa so ayedai sa na wati meti mekasa wie ya no se papa me na meti anam si ey meka wa se body uncle
1: I become a dead gem
0: anwa afa mi mi ya na se me director ntwi o se dabi dabi ma mo bia teka ni bia matu ani nyina na me so mi presi no
1: oh
0: mi presi ni ntu ohunu se me abet de oyade ma me na na me kan na mu no se odifo na kan na me se abese wo filling station bio na me de me ma ye se ye be pe ke ye obese ate no se aha enti insran ka urade se ye na me ye be ye nyame adwumodi papa
1: yeah
0: na wa hweta mu amika
1: ache
0: 2007 o e wona me koso president kufuo sika nim bi first hamle na me onza na me ya asore wo briku eti na me ko hokko ya asore na maba eti wo kodivu afuo nim nyina fifirififiri wo ye dai eba a wutimi se papa na nya agro eti wo no mo de goka na tsam kron kro
1: se kwane ni goka
0: se kwane ni goka na wura mu abesisuo mbo me minim area no mu a ewo no mu a minim mininim mu pa eti papa ma me na ka drobo a minim drobo kronim oka ya na maka mensam anopa me hwanim wate anopa me hwanim se to de bi na nyame pege nipa bia eye nya abotre na hwehwe na se ansa na ne hunu bra wa ye dai wa bre
1: amesua ne nkru atwa ngoshi
0: ai japa kromu ne wanwan se me ko ho de papa utimi se enipa na ba hono se wono mo ana me ye ya na menya panyini bi awototo kasu ewo drobo wo wuska ana panyini no se a me kan sem bi kire no na no ya na nyame so na me so sa wone ne babi nso so ya na eyade ma yi mfami ni agro etisem babre kuma sa amre na fe na bre kuma se yesu obi bo ac asordan structure obo structure mai nena bebo me de ma me
1: structure no
0: wa hunu se na sa mere no uko wo ya uko si aso da
1: ikwa ko bo structure so obi ku mo so kra sa
0: why
1: you know what are you a franchu o baby no
0: aha ana me de ache ache
1: so so ko ba bo structure be de structure ba so
0: na obo bo structure no bra wa bre obo bo structure
1: o so bo structure o
0: enu mo nyamun ka urade eti wosuru nyankopon a wose nipa nimonyam no enya nimonyam ke 20 so obi pege duru baabi me ya na metese ya bosofo o wagidi wagye bonit ya na metemi atena se na mabusa me nipa na wo ka na asem ne se na sa kwa we wohwehwe na se ansa wo wuru bere a wa bere
1: abodu baabi wa duru
0: a wa duru baabi a wa duru na bere boda fam etimi wo bi pege ne ya ka na asem a nipa no de wo ka nipa na asem na ye me ya kosu ye komo de ye pa we olumanya gro
1: ni pasa ye
0: me se me ko ble ku foforo na me da school dem bench so it me da wo ma me ya de ke wo mo obi ofri bre ku bia se ma me kai on se wo police station nche ho ma me ya de ke charge office nche ona na me da 2005 2006 avena me film so fo penyi no e won na me da na me da school da ni na pa mi teme da na me fri be chiri so na matofom tim
1: nko handa na
0: ska wa me de ko handa ave na na makọ wo fro na school you head mistress no no pa myself na ade ba ko so nya me de achem se ba bia me ko bia nso nya me ka ni pa bia ko mama ne bo ame
1: se wo sire
0: me da asim

mua na ye ka kire se abrantia wonya finhia be se aduana wonu goldu ototo ne din eye set e kobina ene aguna fie eno din djuma wei ewo aguna nkwanta ewo western region na nipa bobo koto she no so che se ewie ne sika fa ne goldu wie ye eno obo ne tuo kun no kan ho ene asemi august bosu meda na toso adu ngotwe eno koto sa abrantia so ne awro I will try to

0: abusua fo brano associate sim na enura mo beka ya ye de mo call brekum don fete e ko kan sim bi na ye pon ya bepepe an odi fo angola free producer se obeba ene na asem no owo interest wo mpa ya mana kwanya amana wura fia hanti obeba na ne awonim fa sa ne mane mane ho ni munchechire mu ne adisua ni nyina no obechechire na afi yesusu yetimi ehunu e kwan ya yebefa so ne san kofo no atena eru ti anwuma yi mamini kan kanfo agombia kapso so mawo agombia yeduro na eduro no de mane ye nwanwan se so sisi o yapa na bia okwan so kokora se meka okwan so kwan pamu agro asei untumi enye mane nye yie obika so to papa so odo nsa wo mu jejin nyoma e wo se okopa agombia kapso so nwumri ya na shaase no numbi se wo be mane sori a entimi nyina so be ma bia be ma sori se kosoro e amu hwe odwan ne kramade no e pega kosoro sei na emu abuka sei kosoro in sinitrasi ejime ma bia wo die pega ne sinitrasi a jese emu nyedene emu omre ai jese emu omre aha enu nti bomodna na kokope agombia sisi adie so be firi so akọ na be ma nso muti etimade na fi wo beche e wo so ene ma so so sisi adie koyi a obi so obu ni sa na o tete mu anase oni feelings kura wo be wi no amade achi wonte hwe wonde wo so nya bi mu ni de kobra wo wi akata so ei enye bomodna so be firi agombia penina no oda no no e wo 0244 946525 ena 0277 454 288 baby a drobi bi wo soto na anye wo akodu sika na fa do ni ma wo mo afesa so nsusu ne kum amwa fie no nwansana beko na emwa kitinkiti bi ha dwene ntutum wa bi ne ye wo nkontia wo ho ye wo dodoa ye wo nkakapɛ ye wo menaboa emwa no bibiri ene wo ho emenaboa kura de ano mo tap wo ni asem ko a ho no mo pɛ nti sa amwa nyina ba fie no be ha wo a na wa wo so mo agu ɛsaso ne betime di sɛ adwuma ne ntɛm ɛno nti mekamfo a na mekamfo de papa na ma wɔ ɛyɛ supre wo supre dɛn ho bepie bɛba no aboa biaa wafa ho adwene no dayaya na ɔdifoɔ afei woto adeɛ wɔ akuro mu anadwo na sɛ mmoamoa so wewo noaho sɛnta nkakapɛ ne ntontom ne adeɛ a ɛno nso so baako pɛ no mɛtumi akamfo ama wo ɛsɛ so kwal bɔmmɔde a sɛ wɔbɛfrɛ 0246864798 ɛna 0501454462 afei Luxy Light deodorant spray and body splash maka kyerɛw sɛ wode ɛbɔ cap matadeɛ ne sɛn na wadeɛ ɔde gu ho no nyɛ hwammo a berɛ a ɛmfoe ɛmfa ɛnɛ maa no ɛnneɛma ɔmde kyɛke mɛma ɛyɛ wo hairstyle wo flap ɛna ho nka ɛno pɛ 3 years na ade bɛwini ɛna afei ɔmde baako aka wɔ yɛ sɛ wo se ebi a wobɛhwɛ wɔse kakra sɛ asene anaa sɛ ɛyɛ kama nemo the first point of call ɛyɛ o flap na obɛdi ka hwɛ ɔhwɛ o flap wie na awue na ɔde n'ani asusu firi soro aba fam ahwɛ sɛ ne tenten sɛ ne siteɛ ɛtumi suo ɛwɔ o flap no mu na afei wahyɛ ase yɛ fɔle ma wo deɛ ɛtɔ soɔ ɛyɛ wo tiri nwii sɛdeɛ wasi yɛde wo tiri ho ni na afei wahwɛ wo ho pampan sɛdeɛ siteɛ ansa na ɔbaa no ate ase ama wode ɛkyɛke hwɛ kod no anoma bie na anwummere no ɛti bɛma bia ma ho nyɛ hwam agye so akɔpɛ wo nneɔma firi Lux Light fɔ ɛmɛma deɛ no yɛ Storm Run Wild ɛna afei Legend ɛma deɛ yɛ Obsession Instant Crash ɛna afei Medimozel ɛna deɛ obiara tumi use biara ɛfrɛ no neutralize no ɛno nso so ɛyɛ temptation ɛne ɛsi hɔ wo houseboy bɛfa wo maame nua bɛfa obiara ɛbɛtumi a use bi na ayɛ kamakamakamakama ɛno nti bɔmmɔden a sɛ wɔbɛfrɛ mpanimfoɔ yi ɛde afa 0240152204 ɛna 0248 315258 asɛm no ɛna maka kyerɛ wɔ no tie na tie ne yie ne bɛboa wo ɛberɛ so sɛ ɛkɔ odifo angola wo no afei yɛdi nkɔmmɔ anwummerɛ yi na ɛnsɛm a ɛbɛtɔp no so no ne deɛ a wɔwo mu ɔba bɛkyerɛkyerɛ no ɔmeɛnte aseɛ yie sɛ saa nneɛma no ɛwɔ hɔ na ɛwɔ hɔ a mfasoɔ bɛɛ na ɛwɔ so ɔdeɛ na ma nnipa yɛ saa wɔ so ɔwɔ match interest ɛwɔ asɛm a yɛka ne nnura no mu ɛne na kɛwɔ different topic altogether different content altogether but ɔde kɔfa producer so no na gye sɛ ɔsɛ yɛma ne kwa ne ɛti ɔno so no kyɛ fa agya ma adwom akɔ aba yɛto nka kyɛ kakra asɔre fie bɔkɔ deɛ yɛdatwedeɛ mpa onyankopɔn
1: asɛ
0: yɛso yɛ ho yɛ ho yɛ paa ok ɛnura mfoni ne nsɛm a ɛkɔɔ so nyinaa wotieɛ ɛfisɛ womfa nhyerɛ nni agorɔ na yɛbisa wo straight question anaasɛ straight bullet sɛ adenti na enipa ekwa amusiye anadwo ekwa ye nyankomade e kan se rituals
1: yo
0: hwewachi hwe tv ne suma miansa
1: mm
0: oba se na wo hwe dada
1: me ba no me hwe
0: okay we ye se shopping mall se supermarket yo se dia yakwa ko bi no bi naso na ne nyina so koso anadwo niema wo nyina so bi ofie pe bi adia mfa ma no yakoto agu ho se mfa so wo so ai na oba me hunu se guo kwa a obi kofa bi dia hwe nyane so oba me hunu na yensu adenti afi transi na
1: yini
0: nti me first question is adenti ana enipa kɔ asia na dwokɔ ye nyankomade
1: ayo me dance awia de enipa ni asem awia susunsum nkasa
0: awia
1: ekasa beten kasa sa na dwo
0: okay
1: tin benefo se ade sa na asem asa ne mu asem no nsa
0: ya tiasefo de na asa na
1: atiasefo de no asa
0: okay
1: ne mu aka na dwo fo de
0: mhm
1: enti de ma no ekɔ na dwo na no ne ne yawada bo yawada wo be ewu o mwe biye wu Amerika na emu yi ne baye ana ma mbe so wu de mba ma hwehwe mu ana me hu se ayi na se ntoko besi e wa na me ko anadwe na 10 na 30 to 10 na me ko frere na maame no na me ni di nko ma se maame o ba na betwa wu ne se di se ede na se o ka kire maame ka kire wu ma no asema o ka kire me se me nganje ne manze o sremi a me nganje ne ma ne se eyi no mbeye no omu ye wi esika sa mu ntokwa bisi ntebe ma omu nipa ma no me ye miensa ti ma wi omu ntambete di ye wi na me ka kire ni nia na one me ko he no na me ka se sister asama ma mi akeni o si ye so fo eno kure bi sister keto no wo ye controversial papa di e kura ye ajune se bang ni sik eyi na be no memenda we ya no memenda we ya no beye ombe na tunsu memenda we ya beye eyi na be ne ese mu obi anso sika ni mu no akase bia se ni senti akofa bang fo so ma dey ko mra me check sika no no mpa nko bang ni akoji ade nti u kai a en kure so ti ase mami we die no mi so wu ye enche mfie mi ni ma
0: jabe
1: 2026 ya
0: ay
1: mfie mi ni nyamai maame ne soso no we na according to spiritual so a obobra
0: okay
1: maame ne bobra enti we no ma ye no enye bone so a ebitima ba se obi ya che ne babi ana se ebitima ba se maame no ne birthday bi eno mu ko ho e de sa ni kokugu ho no enti nya dia bi ya bone di kromo for me be se mka nyu se nya bone
0: na
1: me sa mumma no
0: okay na me masem bisa no ba di free ba ne se ade ntina manfo ko asia anadwo ekwa nyankomade
1: ana awia no frɛ obi a ma
0: ntia no mko ho anom hu no
1: omu nipa no omu nipa no
0: ah se bia wo ma ba wo ho odifo angola ona se me mfa tofe bucket ma na me nko tete musumira dwara nguso na me mfa me pantia ma hye dada nguso na me mfa nko sie sia me kwa ho anom hye no
1: oh wo be hye nipa no yise bia ni ani
0: ɛn sɛ bide menni ani
1: ntiade ntina ya meme ka kyerɛ meme ka kyerɛ so kokoyɛ ma maame no but me dia mahunu ntina sɛ kokoyɛ ma no nti wo di gu a spirit ne ba fa abo from 12 going 12 going no obi atene na so wo kwasie ya
0: nti asɛm ado nyɔ man sɛ de ya ne kan
1: oh
0: ya ye kwa ne akra asɛm ado man a kwa ma ne me wei ma ne me ma no wei no
1: from 12 going to 1 spirit bi ya betrane na so
0: otwe hwan
1: otwe onwan sese de min kan simple ayo eso pie ntina na jono da so otimi pie nante no sa na samanfo so omo ebo ya 1 o'clock omo obi a betra ne naso no asam na no ise
0: ene se ne ne wo gunso obre
1: o se umre sa na na wo so da wo bre o da so mre na wo so da wo bre
0: se nka wasase
1: o da bi oni asase asesa oni asase asesa enye bre na umbre obi e about 12 1 to bi abetran na so anetie ndi wo ani ne so hu na dia ukoya na so ni dingo me dia me ko me si na enene na wo chepepepe me ko na me fre no me the spirit fanta kasa ne dingo mo o si dia sem na wo so chirem se se na na ma no eye no ba ba ye no ntoko bi si kasa mo nti mu hwe yi me nkasa nche so mu hwe yi na umanya ntokwa ne mum ne de wawuo ne ban eketo ba ko nti umanya ne mu hwe yi na bobo mane me bo wan amane wi se kim no e wan no sofo ye no kura ye kura no seri sika sam de si ye no obi ya de bia bade nan so e si awia bi be inti de kofa bank fo tiu e kofa bank fo zo metre ye na se na o mon kai sika mai e wi a mo de kofa nko bank ho na ene yan kotna si de jesika enti sofo asu wan kan ye no kure enti we na nipa nipa ne kokoye en ada se bia be ne ba so ti asie na nka ka se se yesin samanto di enti ne fen samanto sa eto saman no o medio esusu di kosi wono saman de be spirit o muna firim tiote ase enti wono de akogu na de sibia ne babi ne ba bi ana ase ne ni ni bia na ino de kogu ho bo wo de kogu ho no wo bia na ade sibia o mu check o check date na e ye birthday di man ma me bet ne ma me zo wu tiote ase o beti de agu ho e spirit ne spirit na be fa
0: adokodoko de ye de ye enema wase ye kire den
1: at the first at the kodoko de de ya the first spirit bebre
0: at the pedian wo mo
1: at the pe spirit no so spirit bi ya nkone na yu na dia na wo di so ti ase
0: enti spirit bi ya no e wo ho no e bi ya wo spirit ya obie kwan ya wo spirit ya wo yesi
1: we ya make
0: bi ya kodoko de pedian wo sa spirit na ope we no
1: we ya make bi ya na na bi ya no asunda ya na ase na mame na be fre no ka chen se be ya de wo mame na mi nyira wo na me fa de nchew so ti ase enti so de kwa no de kogun na no so wa ma me na obeso no dan no obeda na me didi ache no de okanye so me ma na oyama so be yie sanati e
0: nti wo ye gwo so afum kwa da ho da na we ho
1: eh
0: se obi efi afum ba okuta
1: na bi na me
0: enna kambe bisa we
1: ono bi na me
0: okura ni nsuo eh nya de okura ni nsuo e kwom de no woni se nka te e bogai wonom owe no onom suo gu so obe me hwe nya no
1: ofo bi da bi da bi da bi da bi da bi da e be na ni jikura so ba bi edi ebe na nije
0: ho ade wo koye na na
1: da ho no da bi ebe sama na nije se nipa na kura bet obi ato ne sabe fune die ne bi edi ebe na nije se wato ne
0: eti wo ye buwe se mi busa boy na report yo se eda so ho na mi tuka fri akọ na mi kofa nka te boga yi na mnu msuguzo anya me
1: bibi anya wo bibi anti mi nya oda bibi anti mi nya oda
0: eh ha me ma bra bo
1: ha ma bra bo
0: in the near future
1: da
0: me so so na
1: ironi da kura ai se obi two party ni wa fro na wa ko dibi bibi ya no beti maye o sa na isa akwa
0: kwa mu wi amon fra landi ma mse wo ho samre mi
1: so ti ase eti wo ko dibi ya
0: so bibi ya dia fa so so de bebo abra boso
1: o bibi en se wa abra boso de mi ka ti wo na mi hyese aso obi two party na wa wa ko dibi
0: fa so
1: na se wa
0: me
1: fa so na wa me that's all e pro to ye no be dibi na wa me bibi ya ni wo beti de odi ko gu wo ne de woni nipa na wo wo no communicate ada se bia ma me no be ka se bia ma me ba we ma me no se me hwe mu so sisi anso no ya me hwe ne na so no abobra ni mabbi ni mabbi
0: eh ana ba yesa de no
1: yes ni mabbi susu eh e wo sika ni mabbi su ade fo because ma me na kasa no me hwe na okuta hum a itime buo nipa enti e bia ne mami bi ana ade akoye sa ade no ana se bia o check ya na e bia ne ma me na ekosi ne yi ama so ti ase obetima koso ne babbi da yesa se ni se be sa de o mame so ti ase na akwakwa esa na ma no no dia pension
0: na adware no so e ka ho no e
1: adware
0: odware gu ho
1: eh sa
0: o wi o jan na no achi ba bia mame ni ti wo no esa adware ho
1: e na me kire se e bia obi na ma ni vision
0: obi
1: yes
0: esa koye we o mame na so
1: o mame na so etin ba de bia let's my country say me nua ba odi machi odidi me papa atem odidi me papa atem no na papa ka chenze wo amese wa wo da na papa ka chenze wo o ka chenze anu me ma sister no ware ko nnim ye stay no wo ana me won ma na papa be sum da se me nua na wadidi ma me nua na wadidi na tem no ade a waye na wo ntim wo da na me ko ka chire maami na maami se wona so fu ne be nde na me so ke sister we frere bra ana me frere me sister na me ne ko nsam ampo mu ba bi esie papa no ndi ba bi esie papa na ma me sister kotuye eno no aka bu nkotuje edrin satu ni sen papa me sira me didi watem na atia se me sisi watem me sira wa afambo ne cheme ese wo se me ntime ngu eno kro se me ntime ni se
0: I want
1: ma ntime sira afambo ne cheme ndi o ka sa asem no ye no ena e kire me se me nsa ho na tie ne bi mfa ma me sister ne nkosa okosa eno anu 40 days no ni se
0: na oko okay no aware dada
1: no aware so no ntimi ngo
0: okay
1: no ntimi nikuru ngo nikuru esawi ni no ntimi nikuru ngo so ti ase eh ntifiri ho no afi wo to aso mienu miensa kura Eti sabe ensamamfo no ya etinti na kase na nantim kase ensamamfo enipa na free samam abafie na se bi esi mfie se me nanan me kachire beso obi dai se umbe fie nya duani ni enyese enyese uma ya disi se e ba sa no uma koye
0: otabe
1: wo ya uma ya ade agu ho ti se na nse me se dase me kwa kohe me koye ndipa mu ye wiye no mo di atadwe mereke esi chire enchine bibia agu ho so ti asi
0: na de nyem otia na mo ofio
1: oh de bi e ye bosom so ti asi e ye bosom
0: e ofio
1: e ofio mi ami fie e bosom ndi nipa na ba ye wesa no woni sa se na yenim e ba bosom na ba nipa no so se obadam na kunu tu de makwa ko tan ya so ni fie nipa 5 na kunu ansa na nanu ya etimi ba ba ko de ba ye ansa ni bosom bi be chine se Sini. Didn't pa umu ben nani nano.
0: Wasn't
1: the fear bosom and the kum woman.
0: Sending cababazo.
1: Oh, so, when a woman and a sano, and your bonnet, media the minims and others will be nipper be and a ma nippon vision, so uncon quen or never mammy nasso. Maybe others will be only mammy in Yakasakaso. If you're a mammy, she lived in the person of the manu. Hey, you any idea, Bonnet, sir?
0: Okay,
1: and your bonnet.
0: Observe for 104.5.
1: Your bonnet, now,
0: Odifo Angola, and a church in Simon. Now, Minia, a J, the donor for a looter or IPT container, you may. Wa bwa demu wa uti jumedine papa pa bebi ya ubiya otie nkanya mwajo ema mo eniti afi na basare wane wajiri ekuya ni ekuya nsuwa ramponso afi linglu CEO aha enye linglu bene Vera Nketia Bene ha cosmetology school Bene's beauty parlor wana wa isi wansu bebi na mkwansu weba ya mwajo nyumri papa pa ena fesi wo de maling glows so ye mwadwo na akra obi betime kwa kwaye nyankoma de se bi wo asiye na akwa kwoka abusuafo no ana
1: ena me kire se me mum de according to third way mum pa de menye sure se eye bone na se betime kabusu ni bi as a last month and I'm said this month here mommy be baham nkramfo be me say ba say omukunu abefo
0: mhm
1: o kai say so
0: ah me ana me yewa
1: bo omukunu abefo nti omu ba me ho
0: mhm
1: omu ba ha me hwehwe mu na no say papa no enna mabusum sport nti owu wa no do ba no ne ba na kuja owu ya no ne ba na kuja it is what ni kuja so so a onko obi
0: The entire Musa question when he said, to say, be a mammy, I will we.
1: So, sir.
0: Now, so, Bobbery. Not back, could you more than near Dean, and I know Ben Mamino. Nay, be a mammy across top papers,
1: sir.
0: And now, as I say, or far one cutter. And I will sit down where we'll be any one hole, one quan in him. No, what quite yet, sir, retrust an idiot here, a busy and forno. I can't know what to him. And I say, you might be a free, so it's me a juma.
1: Oh, a bit to my juma. But when, mommy dear.
0: Ni ma o de wedi de ye kan ho asem nemu ye ka general say e bia na ofo bia de obi na ne sa toso wa fa so ho
1: sir
0: fa ne say otu obewu wa me ne o kase obewu na wu ana wa so dan na oba panyina na ketoa no e pe say abusua no e bia o mo chefa o benya omu ne ade ade no wa ye obi adwuna firi so na o be ka sa kire wa sie wa e be ye adwuma na
1: oh sir e be etimi ye adwuma say ma me ne mom no e ya ba tam papa de a o ntio no nko asem etimi ye adwuma
0: Eh ya kwankyren.
1: Ai, dabbi. Enti mi nyadwuma sa. Sa maame ne sama ye sama papa ya wote asama. Ne baba akopa ne timi mpa kyiri nko kase maame ese
0: o. Abusu ba no tenase. O mbese o mo chefie no. Na me brama bro hui. Na se wo no obi firi kono waba. Na o bese o bagye chefa. Me se se ade ade kasa.
1: Abe ya dwuma.
0: Ti o ade ade kasa no. Ni wire kura be fi se o be pre ne chefa.
1: Sa.
0: Eno na ebisa o.
1: Abe ya dwuma. Okoko frere maame ne ka kire ndia be ye djuma obetutu obusuofo na nupum maame ne betu atu obusuofo na nupum a se japade na maame ne gena ha e na bia mpanse
0: ni nua ne nim
1: onukwa ne nim na bia ne nua ne bia pa kire
0: se se ye ko meeting a e dan na wa promise ne be
1: ka ho asem
0: ote ya pena na dwene wa ko obi ho ane ase kokko to nantwa beben to nantwa kwate na to ayi aponchi epodua na fa ni nyina kogu enane so na ke wasem che ma me no chefo mo no won be do mwiru bifo mo so eno ne ebusa se be ya
1: djuma be ya djuma o ko frene nko akasa cha be ya djuma be ya djuma se awade edu tu nipa no bru e wade e betimi ya tu nipa no bru no anya se betima ya de se no to betima ku bi betre se wanu prumba to na sa na beka ugina ko
0: adeka wona won kai
1: won timi kai kura judge ni busa so kai na sa na hey stop ni pinyo sinje e be adjuma
0: nti asie ye niamane ye adjuma
1: e ye adjuma papa e shira wom no me su wom asie ye adjuma no ye no e shira wom na no me su wom na de obeka so so be ye adjuma so bi no twema so fa se man so amene wutwi na me hwe ne sesese ya na bi amfa se me na na asase o ti o me na na asase na wo ba beje abraham na na ne ti asie no se me asase na me dia ya obede do mama mi ami do didi so na me nana ko wuyi a me nana ni nua si asase no me nua de nti fama de mame enya djuma
0: eno
1: meko me nana no ho a na me ko ka kire se nana ebi asase na de mame no unia asme sisi oje frimise mu
0: sabre na ya asase e wotu sunsa na se
1: wotu sunsa
0: eno ne betima ya djuma
1: awon tu sin sakwa lord nanu kan se ha na ododidi no ododidi odidi ane se wa wu ne se obeso ji fini se ne se wa tu sin sabeto di che no ne se obeso oji asase ni fini ni se mu a u me chira ade mu oko ba bi esi papa no bes esi ni pa no amu oko na ko kasa me chira ade keke ba ko ye na wona no asa untimenye da uko ho ayakura ko yoro mu abotu bibi pamu kiri utime nyi mfiri nsi
0: papa ne boni na wasi
1: papa ne boni na wasi
0: ye ne dosun
1: we boni dosun sin papa
0: tuko bia no tuma papa na boni
1: na obi na me no twuma so papa me mu ona na dia sase amame o ti asi no o ma ni wuwi o ti asi o ntimi ni ma nka ho asi wu o ma ni wuwi e ya o si pa sase na mame ana me na papa bi ewu ewu na ewu na papa wuye no e da no wache wasi mi die ni
0: ana asi mi ntun film
1: ina chin chin na mu hu sa papa wi ya yes
0: wasi fi odama ma tena hobi
1: fi odama ntena tu fri fi o na me me ono no die no o mi fa da no ma hai ana ho e store
0: bi ko atu mi jini nyina
1: o ka kwa ho wasi me be store ye busi pa ni na ma bu agum na no me ko ma mo zaman bo ka chen
0: akwa bi o leba mo bu ni die guma ne bodam
1: ah
0: o mi de beto fu na ka
1: that's all me ko zaman po mo na me ni na ko kasa sa ma me na papa e dana di jame no uni asu masise obeso oji dan film sem enti tunano prum yes aso fre no no me ji anu
0: ene sesa mantoa
1: ay na mi sate ma sesa mantoa no ene fre sesa mantoa no se no ko ya no because mi tese me dia chemba na mayen krata wi na menyan krata kwa msem bana ba no wa tumo bena film mi ame ma betena sase so aye juma bre no wa tumo bena film na wo be jida no de wa adase bia me ka wo kura botum tiga me de mamba ana wo be de best o dabidi we ene de ene anya djuma
0: sani ma we beto mu da ben ensuo nsani adokodoko de no ye de ko asie so no ye de tini ye nim session up na ke de kasa chire de wu
1: eye message ani pani nyaaye
0: e ba da ben
1: mintimi chire da bai
0: so what is off watch na sani ma we de
1: ena me chire se mintimi chire de bia na adase bet nipa na me kan ho asem oni owu ye oni afi
0: anya sa na me kan enye ma bi se na e de ko asie ye no
1: but
0: u ba e shaase da ben
1: oh sani wi asie ku na nwe nye message sa second you near the
0: yeah the petition you na
1: you can near toilet and the post office by and a telephone ba and they say so fema me ba and yes it in the bia near masesa
0: so that no home for so many update
1: any na ho no say and no abi abru chi me friend nam na bompae eh ya metima hen afre yeah my own no
0: kind
1: my kind so much wetin my come say me na dey achere
0: timu nyina am upgrade mu
1: yeah na uze obozo mbo twa etwa kokoko a o mu jana ketantantaza o twa wiya na ohuru sabi bro you sabu su fi na o ye bisi na tade mu na ebi ni wasa o
0: mate I was for better no mouse ka e jade ntina wo mfa o phone no na o download better no app no na unya download du pepe pa usika de na group a eh na dwuma be na be Ghana ha no ma na wo twi abenya 2000 nsi aje se wawo fun so join Aviata tournament na unya fie dingo twi am srew wo kwa ho aba be che wate aduro be na boa obi anka ma mentie eh farmer trust phone ro aduro ni yewu zese de domre abade jajajaja be kan ba kuna chi kura Valuvite Value Woman, Valuvite Osteo Life, Valuvite Platinum Plus, Valuvite Value Woman, Valuvite Omega 3 Fish Oil, Valuvite Immune Life, Valuvite BT Plus, Valuvite Atroflex Plus, and a Valuvite Minoke. A year pa. Wouldn't so more and a limitless buy. Aha, and a suit just so. After baby vite drops and a syrup, who will be bassy a credit and warfare? We are secret in match. No dojo. Ye wo de ano hye hye pa ne wo de ano nyunyunyunu tutu ye ahotutu ase pa oposo oposo bioglobin syrup na fe capsules jai e be ma mu jabo mu se to tazo 400 be ye yem nyina aden na wo mfre na nkofa bie 0561 088666 na 0561 088663 aja ye bisa se sa kukuo awewa ene champs ahodo binom ye oniema guade champs oil binom ya dia ye kra ye nim bebre me free na kaba sori mu no afi me wira fifiri oils ni bebre sabe ne tono yi papa nketia ho
1: nketia jangetia
0: aha wo roman hill ona ne beto no e se de me wira fifiri oils ni bebre na uba hwe ne bia obuo kwa kopai to awo naso obi kopai kusua wo naso nyina so anadwo obi so de Ariwa ana kukuo no so akopan no obi na so anyma bebre ne koso eh e gina o manya nkomande rituals jidie be ne tas ha ne ma na chi
1: oh jidie de say jidie nta chira untim nkonkoye jidie ta de bi abi bi ara jidie onim a untim nye o
0: na da u gira fi abobo na obi ada na pa kukuo na from amie nye
1: eni we ade ade nsa no untim pansi nye
0: ana o mo de fantae ye no
1: webo Ade ade nsaye. Unti mpensie nye. Ena ade ade nsaye nsuno.
0: Ode nsaye nye.
1: Unti nsaye nye yi. So ati asye. Bo ebi bodam wa UK. So bodam wa
0: UK. Mi wafa asene wa toko.
1: Oh wako me jane kwa. Ne papa kura
0: wa. Oh na musa na mutye. Mi wafa asye ba wa wasanya de. Oh mami jane kwa.
1: Ne papa me faniko. Wa tebe kura.
0: Okay.
1: So. Se mi hivye mwa anu bi bodam wa blichiru. Ti oba e na me wie mu na no se obisika na odi wiade kwawe ni nipa ne bo ne dam ti mi ya mi ya na kaze mo ko kopu nipa ne chewanza mo ko pa nipa ne chewon mo kaze sa na tiri a sika no bo tuade ya ne e mo gya bia mra ka ti na me de me pepri na no anu me wa hawo me wo gana hawo ese me friend spirit e da ni dia no
0: e man no
1: e man no
0: wangu
1: wangu ni dam no so ko So what you say?
0: Nti na meka senka.
1: Nti adibu wono ma.
0: Sa chamu ni ade ade ade nye nye no yefie na gese nare so.
1: Yefie nye yie. Esa mampo honhum ho. Na mwizo ma wuru ma wuana. Spot wo pa. E na adibu so esa ekwe ni nshum.
0: Se se meme nana. Me se me ni di nkomo. Ne na yekọ hwe ye hu. Ayira. Nti esa me de mi timi ni nkomo da.
1: Oh. Wo betimi ni di nkomo. Ye wa ha kura ha. Ha. Oka se em friend shu bi mra sisi a anto ababa. Mhm. Eh spirit we from.
0: Sada na ona na na so de o. Jisa okopa ade no.
1: Eh sa
0: o pa o pa ni fi emfa.
1: Da bi emfa. Emfa. Eh sa o ben no. Na be ko so ni sa anajo.
0: Yesu ade.
1: Anajo mom ne be boa.
0: Okay.
1: Yesu. Be wi ano oni fi.
0: Yesu ade. Ye nhwe enti de ensa. Enti mi fref honhom fi wiram ba fie no.
1: Mhm.
0: Eh different from de o kwakoya amane ewu mu ana.
1: Mhm. Eh different. A different crowd.
0: It's materials ni different from ensan ogun fie no.
1: De ogun fie no.
0: Mhm.
1: De ogun fie no.
0: Mhm.
1: Ebe ba bet beche. Bet o ben ho a ebe boa. Aso ti fie na o fresh you be sensu no ma.
0: Mhm.
1: Esu no baba.
0: Mhm.
1: Esu no baba. Bet beche bet o ben no a e seconds. So ti ase.
0: Mhm.
1: Ndio so no mu de ayem frama. And when aso be fred, baby be fred ni bia. Oba. Dem ma adibu hon ma nikwa se we de utna fie ye ese wo ko ba bi o no nipa no te no so te enye buo sem papa ewu na me papa mpese me ni papa ko di nkomo na me tifie frena me sanka no me
0: sanka
1: no me sak be kan bete enye buo so te
0: ye honhom no no
1: honhom no enye buo ese wo ko
0: no bia ne betima kwasi
1: oh
0: Maybe say, maybe so I say, and to damn me, because medical farm of Bushman Funina, and I'm a Miss Sakai. And I mean, I made three and fire and fire, and look around him, you turn your tennis eye upon me. And I sound so fortunate, dear. That's a grand, I mean,
1: who, afa mampa ogina me ko ko ne ma me ni che ma ni gina be se gate ya no ma me so da no gina ne ka sai na de o ka chere me ka chere o
0: se obi
1: nti efia me nyane sharp sa
0: okay obi a wonta ma fie waka batam na oba ya si ni ma me onyanko be ko akoka sema che so pese obi a be hu se o ko na ne so akoya de nti obi nko chere no obetima she kokuo mo ye nyankoma de bi a be ma wo hu se ha na se wo ko ana ji so ko suit se ya
1: onim se oni babi esie na
0: onim ana waba
1: ana waba
0: ana onyanko be ko ho ba won pese obi ane ne be ko ye wo babi abetimi akwa bisa na nipa na chose
1: onim babi esie no
0: onim waba onim o pese okko ho na won pese butuani bia be kire no ana obedi na ni wo koye na ade ubetimi aye bibia e be kire se kwa na hana mameda
1: oh sir se etisade ye ne se onim dia metima ko se ho nyina nsa mpo ye sisi obi a wo ho betima ko nsa mpo mo me frene ma mno be sori
0: sabe na mpese metisi ye
1: me frene ma mno be sori
0: se ho ya na dwa na sa wiya
1: anajo ewie nyi
0: no a chesa na meda ene ko ye mna na de na mame na na de me do
1: no wo sho gina nsa mpo sa ono ono oboni din a se obi a trasia obi enim didi obi enim
0: ko me domina na papa
1: obi enim
0: ko me ko
1: o ti asin ti no se bia eh ma me asuma eno mansa eno kwa mansa o ba asuma si na efre wo
0: e de fere kwakukusi
1: sa e bia no asin ni kwak e je kwakukusi e o ba eh e wase
0: na
1: na apia kubi na efre wo na mi gina amini mde wo
0: na me no ne be gina ho na nkwa
1: eh me no me enu
0: anadwo no
1: eh na la ehu
0: ti gina ho na be gina nyonkwa chi
1: oh we ya odi o be gina me chi na me gina ni mu e tu ba so no aba sore o ba sore ada se be ni amami nu
0: ono e de se do ni to kwae mo
1: eh be ni amami nu ada se be dali sa for pantese
0: eh ah na odi afa fanto na chi
1: yes
0: okay
1: be dali sa for panto no onu o ma se physical
0: ah ti o be kwa mo akwa be kro no
1: be dali sa for panto bo so ko sa
0: no ko si
1: so so ti ase no ko si enan so to ko si nan so a
0: we de ya nto ni bi o ya nto na
1: ya nto kra be pija we pi we pi sa le ti do kasa se mi ni pass ma si me wopa maba ho maba na me bi asi nsamapoma na isi o mi ni ba bi a woda ndi be se mu ho ndi mo na wo se fanta na ndi kasa o di fanta na kasa na abusa bona ba o da sa for fanta white and for fanta black and I don't know na bi baba no busi po no na mo sa busi no kusi ho
0: di o mo ho bon ni bi ana ye oba ku bi e do anadwo be fata de mu a na se wo bo for
1: be fu de be mu de mu ye white eh oba anya yi sa ada se black osun bi tim dan for panto bi so bi tim dan be ya be ano ma bi eh sa de tie the spirit
0: ti de na wo jina woni ya hu sa ne ma wo kan ya na je se ntimi hu ne nkasa
1: o de se oba me ya me ya ma woni de me fra na se oba me ka ne yo pese se e den a me oba fie ku bi me ya so abe o besira wo e bi ya se se ebi audio me meti na makachi ro ah pia ko e me na na woti sai ebi ya na o be kan obi ya woti beti me kachi ro so ti ase eh me kanam dia chere se ebi ya won na na no o se se ni se ona yi se ni se so ti ase na se mo mka se eh ma bi ne na ewu no so je ni good but the oriko ja no anaju be wa na ni ko din ko ma na ba se he o so fo kachi ni se good no aya wo so ba bitu no yeni eya busua sika nti wo tempti a wo beka no bu na ze ma na wo busua sika na wo yero ho a wo ye no busua sika wo a wo enya juma nsa nkam sero wo tempti a onana no beku ti fi na kro mesero nyo adwe se oh se ni be ko good no ho da o si so mate e ka ma bo na so we e ka ma bo we ba no be anza na waje we ba no be anza na waje oba mi wi mu na na ne kokasa no e wo ba bi ade ne wo no o ka kire mi se men kan kire ne se e ye busua sika e ye gina ye nti wonya na jiso be kokofa to attempt se okokofa sika na obewu so ti ase
0: odi fo eh enche ye mrene be be na ni awu kan nyina ye nyankoma de ne niam ahodo a ekoso onipa bra bo mo ye ne huntae mu aye ni
1: yes
0: na de awu a wo so obi da ye toato aso no eye bone anase ye papa
1: oh ebi a wo kire wade e o tiase ye no na opu asem ebi a wo kire wade e
0: na wo ka hwe msima ka mbi adro men ka me de nyira so so me ana wo ka hwe
1: ezi ebi ana ebi ana wo besa
0: wade me na naso me da ye toaso 38 times
1: ani ezemi opo opo akire wade
0: me na de me ne te se microphone cable
1: ena me kire se opo akire wade ne se ono o sun da de ese nko kire so bia
0: ene me bi o kire kire me me ko hunu fifai but later ana ko ma me ko dware bibia man hu me na bi
1: ani o fro ono ani o bo o ma ndu
0: ena yo ntimi nyama ne sama
1: o ma ndu fredru
0: ntimi nyama ne ma
1: o so ne ne unim ne din kwa de
0: ah me ba me na de
1: si ya o musie no o do musie no
0: o musie no be kwa asanzo
1: asanzo
0: asanzo
1: na san so as you school natural uh huh
0: obe
1: na me kire wadi mu akwa ni
0: junction T junction anaju eh anaju
1: same say the dozen is that anaju so na su na ko pa T junction na seven times
0: akwa bi
1: so hia no
0: akwa bi okoy na de na akwa bi se wa na anaju akwa na draw ya ni yankuma de beti aba na na akwa rekojina chama oya dawa chairman kwa na mfi no kwa tire do awi okwa se chairman I don't must praise you okwa kwa ni mpe o na 2 o'clock
1: praise o mu amba
0: I don't know so ka je se mani kase obi aho o zo mfi akwa no
1: o mu ano
0: ti akwa na we se we na we ni no se chairman I don't know the must praise you
1: as you have me few talent here ndi o se obi onu obi onu okwa ya de ojonsia
0: pase
1: bia Mr. Missimo, be a good man or worry, Bemma, no Bemma, no Bemma, a bit my tata, no bed, and I did a symbol, and no Babbada. Tom, Sandy Panisino, I was son, I do by 12. Could you not junction? No, I didn't go.
0: Everybody.
1: That's what you are junction.
0: What now, Quayamana?
1: And I will be any on one, met my children.
0: Like I said, who's going to go for
1: W, yes, well, who?
0: Ah, well, okay.
1: Also, we are not
0: Sassan and Sotan
1: and Sassan or Sassan
0: or soon I be at home.
1: Or soon there be between the crown and the bedaman.
0: When you say let the be one crane, I deal with a cancel. What do you mean for Bema?
1: And you and your Bema will be one Yaman. We are simple.
0: What do you mean for Bema? It did be your Emma, it do be. Crow, Connicuna, so called, send a Maya, or Cosana, Tiny B, the Bijaran Cola, or Nua Mususo, Bemma Biabana Cremo, and Timin and
1: Openo.
0: Also, Pepper Panabros,
1: the Pepper, the Bemma and Pepper, Bano Basso Pepper. It is a Bassano, a so called in a T junction. Yeah, dear, what are
0: you?
1: We are,
0: and your carbac,
1: and your becca. Sabia, a Cosimans, and them, oh, no Tonquantia pie. No, near my little good T junction is so. So, I say. But it was not to quantify a pie. It would go on me, yeah. I have a fro.
0: Aha, so question we. I didn't know quite yet. Nyankuma do was here, and I said, and I drew an answer in Sumua. Oh, Hochi. A dear, dear, now, Rabu.
1: Dear, you say, Hochi. It be a dinner quayen. We are for Maya about Bema, who none of the na where the so banner, Bema, and poor banner pan, oh, we are. We are here, but too soon. You into a bear jamming. Do a body, of course.
0: Which one you
1: have? Yes,
0: which are bottom?
1: There will be which one you are now, then a sacabo.
0: So, on mobile.
1: Eh, on mobile or forever not here.
0: Now,
1: would you go say, Kimmy Wachi?
0: Okay. Now, other ones in Iana, ya, Mosima, and Regino. And Yamuna Mosha da Catra said, ya. What's your say? I could do a decoy if you know any debuff. Every hour, Chi, we are busu.
1: Yes,
0: and into Mosha da Casa,
1: yes, yes. We to Timifro.
0: Aha, and only watch him. Ada. Nyankuma de sina ye ye no sem kwantana so fade okotunsuom ikopae toa kopae oil na se wiya man hwe wachi no e de na ohwa wachi abuhu
1: e se wo de I don't know when odi otwa de na toa twi ni e san kofa pade
0: me ka se wo kofa ohwe no
1: e se wo kwani na san kofa
0: okay
1: ni kwa se otwo ni hwe wachi ade wa ye guo no toa toa guo chi patwo guo dia e san yo chi ngongofa kopeso be kokuru ofi na wo de mu ti so san chuo ni ni sa de no pe Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Papa boni o ba busu afo se obi nso no obi akwakoda. Na mo de munya nguye ba ko nguye. Na so obi a sori ana otitini be ma no. Oba sori ana nsa shim no otim sa emuya ne hene. Ensa begum, ensa beguso. Afi etinsuo ne de no kra no asesa aye yurubi. Mr. Ohia muzupi heba mesha. Unya bi sisi aye bebo awo. Ami mwasa ye se ne besa ye de. Wisi si no aye oya ene ho ne metutu nyina aye infection. Unya bi ebebo apa. Mumie no na mon ba ko fo no. Eya no afre 0247 776743 anasa mbakota funsha yeso amuzu nkwanta ho na obisi na ohwa kwagye dro ni bi Alaska Enterprises se Daniel de chewu so wa han yo se obi na se hwe hosoma no u de sisim abusu afie ne yida ba kwama wa sisim emu asiesie nyo dwuma ya Alaska Stadia erenti ade curtains blind any material curtains ni nyina aroma diffuser nom ne ade ade bedspread sizes ni nyina ebi ho no ada na asa se tutu aka ho se power no enye papa koto bedspread papa pa Alaska star on mo na sofa cover no ne ade a ene medicines ye dem nyina papa no e ho ne wo o wadum Prudential Plaza first floor ene Prudential Plaza ne division mu first floor ye wo Mrs. Anochi Plaza ne mu e wo soro uniform enti ko ho ene nkranso ye tudu ene MTTD office ne Ecobank division mu mo amote bas mo amokon nkran nyina erwade fam kodum kodru a mo koto dem ne mfa Alaska star ho wate fred no fa 0256 330075 and 0200281080. Aha. Say you not draw. Okay. Uba be coffee. Oh, okay. Bama diana di rapa bona di num club no kakakapa mi and sa Mr. Uba do fi na junso de kwa junso jare nakoda. A de bet chenobe so refreshed. Ya kasi bia dia and one club. Makatro. Nana ya be si fao how yina bra, no tuza, on pa kusuya, on kabi bincha suka brasuju jahobra beda. Oh jwa home. Asem nyina twa twa se ten de aka yenkrumde ni medu kuna behim ade na nkwa santiago na samanko dwantwa na ye bi se famkom bi pese me konsuom na me haw nyina emprungu se eyi no enhyere ne no frere na ye bi 0243134535 akwasi muntrase brena standard okay eji abusu afuo de tie Prophet Dr. Joseph Mensa ne papa yie no ye bekɔ esuo tow awiabo ye nyinaa ye kɔ wo mo makasa fidie su ha nyinaa ye kɔ odifo Angola odifo Agenkwa ye nyinaa ye kɔ wasabogo so na ne papa da fom ne papa so ye ba akɔ pɛwa we bi ngu biem na ye kwa kwa jeka fi SCC fo ho ne de kɔ ahyentia de ne 350 kama pa wo kɔ no ba emu jo te sɛ tɔ na obi ɔpɛ so kɔ bia bia mfrɛ namba yi a 0507 1110 21 0507 1110 21 yenyi na yekunkuja ye prophet Dr. Joseph Mensa ne papa din de opanye kwesi mensa okɔ ti se dia santiman mon kamum ne enkɔ no dudu mpa nkɔhye be me nyam na wonu amuwu akɔ enye de ne papa wu ne de papa wodi na twena dikai emo soso ka ma akwa kuduru ye kwa kudini nyina ne abɔne san ne aba afɛ SCC koyi amam ye ka ye de koyi wɔmo ne GHS press na kabo mu a mo so amamfo papa pɛ ne anwumire yi buka so kɔnkan aka be san hu nyaa STC wɔmo so nipa ye emu tena de etina se otu kwa afuru bie no na wɔmo ntete nipa ɛna do nima so guka ne mo ayɛ nyisika enti se kɔnkan afuru kɔta kwa de afu tamale foro na ɛno aso bɛ frɛ 0557 943607 ɛna 0244420 16 Kojak simen kasi ngwe nchiro na diso webebu wawo. So tripa ne pa wo na pese wa honto untem. Wo sine tutu wa pese kontem. Anase wa hon tutu wa eye Kojak Prokud. Yachua hon Kojak Prokud enene papano. Sima miye sape pepe hune muwe sosyo. Hune muwe sisi nina aneko. Afe osin apona si yidin komonti min siribia. Apo osin ameka fwa muwe bemu asrafye wose. Eye Kojak chako tutpizo wase srefye wose. Papapa no no. Ena Kojak regular. Florida tutpizo sosu bebu wama sinye dinaye nam. Tri hon bewe. Pedu ya bewe. Abu bonka sim ena Kojak P Kojak F sensitive toothpaste osefemfem wa fa pose uwi afa Kojak P Kojak F mouthwash fa hodum wa wie wadi bem ene ma nya na wo cash dagling and kain ena central marketing so nya na kura eno aso be fre 0244 481341 ena 0244 559597 dia kubita sinie eja wado a sebema bia be fra pass form okɔ ne dia sabu na chin prince ha na dia kubita so no jam Edwinis wa obedi wo bada ho abefro. Me de obi ototo papa so de anyam nyonko no mempoasem kra. Ugumama nyina nimu ase. oba da hwa e so won sabe aduane si ozo di na enmunyam na ni jemra fie mo amoton sa no mo ya bokagu age so koto dia kubites be shewo ma akoda bezua company limited na de ba ye no hangover no fuse na eboa me mapa e kuma ti ayin sa na de so ponu kutubi eno aso be 0597 578 800 ena 0244 606 498 asem na wiye no no Mami K wona oda Mami K pabwa no ewo kentin kro no woni okunu nana kwampanyini oton ka ho na de ewo Matias Junction menko ama konta prekopɛ ne yire enemi nua ba Mami K na omodom ho pa omunyina fira sono ma so nana kwampanyini ne Mami ye fe no Mami akua ma de ene ebusua ka nyina ma omunyina adwo nwumre afei opani wusu adade kentin kro no nanso wo ena regi regi of all people divine kitchen kentin krono yee obai wotwa na kondo so ba ko didi ho wudina dua ne ba ko da bia ne san minim divine kitchen na dua ne de se san susu na kokwa na nsima me eye obai sisi of all people mambro ni book room woni onua odi emamo adjo eja ehe fa na ofi ba hanne
1: yo
0: ofri ta buo mu anase ofri hin
1: ofri meduma
0: meduma fie
1: meduma na mo sisi a
0: okay
1: na Ebrana de yana mo.
0: Ti hona no ana wuti na pusu se na obeba ha.
1: Okay. Ebrana de yana mo trebu. Hosusu mi yempa bo Ebrana. Na meduma se de yana ukuada. Na fiada na kosiada. Kosiada sunsun juma. Ana no ban kan wase mu. O de jina ho yina ya so no ba be chim. No de ba be jina ne mo no de ha obi ya me kan chire. O kun ni pa ho be chire.
0: O no
1: ni pa bi ne toti prekaso ye police ni be cheme. Acheu. Say I'm saying my baba but I'm fuchi e wupio. Afi o baa ya mi ni din ko ma na so be ma bomba mi sewu. Wa chi bi am na dwane. Aso bu ya no kuro, mi nso ko. Ni pa no sunyai. O si sunya. O se se brook years we. O ko no to am pa ko no to. O si so fu sen kan be chi wu.
0: Aso e catch bi am na dwane. What number na say?
1: Etim number na
2: Yenchia yini ya bema kedu
0: engineer
2: gas oven papa
0: engineer facha mpa na
2: bia kewu bia nyimre bi manadwo kumasi ya ope gas oven papa dia ya de to pa no pa dia de no aduane ofie restaurant for chop bar for mamu kotubo baby ya de akachi ni nyina ya shishishi dia de to pa no bag ba kumbi enu miensa ni nyina kedu dia ba I was swam ball like a CN and Chema, police station, Chema, and I was two good.
0: Okay,
2: friends, by your key, baby will be a yummy and tinnim and chill on Tretra wash him. Appearance, Enra, na may Kabi be said, Michel, and your money go on it, dear. That's a way, dear. I say, yeah, if it's a DBI, I say, yeah, they definitely will be an eye a day.
0: Ajubi
2: has to be a day, Jubia come and answer your day, that will be a say, and answer your day, Kaiubi. Your day, Kaiubi, because appear in him, there yet dangerous ones in the young fat.
0: He's a man, my name,
2: my name, my name, my name, my name, my
0: name,
2: my name, my name, my name, my name, my name, my name, my name, my name, my
0: aye bibia ma no
2: for mami asem ba bi kure duro ho no sada na ne wura ho wa kain mami was it
1: birthday
2: yeah mommy birthday mm. And I ne ama me wey ne mama me to tell me mama dey ma ope and mama dey go be bere but am cost to be asa ne mama dey go no who say say be dey no
1: say
2: e ni genie ma so cause we go to because ah sabre pa
0: come am tell say
2: bra bra me hu pa ko tia say ne na kan be dey ama ne be dey so ni ho wo so dia kai no
0: inu samampa
2: yes inu samampa
0: na je se benu buya na ye si samampa ne wi nwa na samampa di dan
2: yes samampa zo ne tu no be di
0: samampa saben de mena na ne bu yo si samampa ne edi nwa na samampa ne samampa di dan
2: no kre samampa na nanu mo kai samampa ne tu no be di o hwe de bia ma me na ye ma me o nya akoda o hwe na o tun so mfie du o twi
1: bobra
2: e nsia se se o tun se na me de ne ko na nim bia pa na ajo bia na ne ma no nya me hyere wo o ma nyi nya ba bia sia na se ni pa okoye sa de o nya ba bia si me nya hyere se saka wa ni be nya da ja to sa ne ma we ze to o de koye o de command se o nya nde e o no a hu ni pa na pion se sama kasa no aye ka ye ka no me hu se sama wo
0: sama ho
2: me jiri se sama ho sama ho na ese nyame ma wo mu entimi na wo ho adi wo na mu ma yemfie ni hu nyame ma yemfie ni hu wo mu se ya gani ni pe ni jina ho ya na ase mesi a wo wu ye wonu na ebe nyame ama ye sai ni no ma ko ma ko ma ko no mu wo sai ni ya itimi di hu nti onse na meka se obi wuye ya dan ya wakusi ama o maami o si dan mu e de air condition boom nya condition ko fridge sima ton ya niema de agum aso air condition
0: tv crazy
2: tv sense so light gum shrem enti e ya brabo gana so obi ewu aso obi wu atun ko hwe obi de atun se ase ebinu mabrabo no ene na omusie no nsunsun ye dem sey yi kura ko na be so a hwe ni hwe yi na se na hwe ni me kozo do bia ah ba anti bia na obo obra bizo a wa udre yi na se a hwe yi na tunsun adi di ese not enkuye enti de be mbi minim no sesaman e wo ho na nya me ma ye kwan me ye mfa ye ni enhunu wo mo enti na na nanomo kato ho no sesaman papa ani etu no bedin obi ma me ewu enso still ni oka anu oda susu oda so kai o ma me o hwe de no ma me ye no ah enu tiase ah ma me tiase ankase ma me tiase ankase nti de be kan ni se usabe nipa owu a omuye nti a ye mfa ni die ema se be obi a wo firi mu ni jai sa atwetwe na obi wu a na ye disturb no body na ye jojo body na nka ne se de ya wo kan ye obi obo ne bra pa ye kwededa na ne akwa kwededa na wo park bi
0: ntifie ni ho
2: ifie wo